0: wonten dawuh nggih. Lah ing ngaten cetha perambang kang kula tampi bawa Durna badhe nandhang kesisahan krono kula nampi perlambi lumantar merganing pasumenan.
1: Inggih. Menika lajeng kados pundi? Kula semanggaken dhateng paduka anak Prabu Ngestina
0: mangkepyake para soto Kurawa. Kon bilani Bapa Durna Bagong dikroyok aja nganti cilik loro gedhe tekaning pati pujangganing negara Ngestina.

0: matur suwun Mbak Mimin, Mbak Api.
1: Iya.
0: Ayo diterus. Tan samar mamoring sukma. So,